fasia ko filifiri mai ke tau kau whātaha i hewa tāni, kai oatai pia tau fo i whasoa ko ia, pia koe tautai mi ka tau min te ua hiwa in pia hoka e ua. Tau pe e tau miniti e walu, pia lawa kakato ko ia e tau polo kalama hiwa whakatonga ki hewa tāni, ko ia e hoko kata pia oate tau ngai fasi, oate fo i fasia ko ni maki mautou.

Malada mau ki he fia fi fafo faka ni ka ngai fasi aku. Fitfiri mai ki tau kau whakataha e fia fini pia mo e tau whatawange pek toko ni atu ia ke o mo ngai whawhatongi a kotoa pe pia mei api ka pia fogi ki aki mo tolko ia mo kei whewhanonga aki ko ia I he ngai vai hala. E whenga mali ko ni o atuai e tau polo kalama ko ia pia mo e tau ngahi o ngongolelei pia mei he. Whaliko loa koe aso na si pia iloa ko ia koe Jones Industry. Whamala tu atuai pe mo tolko ia kwe ma uha mo ngahi naunau langa, naunau whaka uhila, naunau palama pia koe naunau ki tō kanga mo valehanga. O mau mau atu ia hieni I he whalikoa koe a sona si. Mau fua whatongi ape I hala tau wha ahau I tō fua, kai pehe foki ki he mau wa a koe ni I he hala wilinga toni I loto nuk alofa. O atu e whai whase koe ni, baka hil koe ia te tau tō koko atu ki he tau ngahi o ngolong lelei koe ia pia mi whalikoloa a sona si.

Ia kwa ngai fasi ako filfini ki tau kau whakaitanga e whiawhini, pia mwe tau poro kalama ko ia ai wharikoloa sona si. Whatawangi peu toko ni atu ia ki o mō ngai whawhatongia, mō kei whuwhanong aki ko ia ihe halapole anga. Whamana tu atu ai pe e mau ngā hinau nau langa, kia ki mō tolu ko ia o kei fasi esio ha mō ngā hinau nau, ko ia malake whaha mō langa, whawhi at ke mō mea mai mō tolu ke wharikoloa ko ia ai sona si. Mā watu ai ngā hinau nau langa e ko ni, mā atu ia ihe mahu inga, Matu aki mama au pito. Ko ia iwawe mai, nā ke tō mui e ngai wha mama a koe ni. O ta whiwhasea koe ni, paka hili koe a te tau te hoko atu pēke tau ngahi o ngongole lei koe ia. Pea me e wharikoloa koe ia I Jones Industry.

Yo malo mo le le ye tonga ko toa pe a malo mo la mo le ho eki mo ma we de lo tonu ka lo fa ye tau program ba ma ke ko humani pe mo e tau farklo ilo ko ya ko spare ba john ho eki ba ga inga te tau ki tala no ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo ke ke ko ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko toa ya me spare ba john ihe hoani famanata tai be ko tau kina fo frema ke ke e mama atu ni ihe rita taha ke rita e ua na to ko fema ko tau kina fo e ke fo a ke ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu e ko tau pepe hina fo maino rewa liquid o ku loto hina fo ko ni e mama he rita taha ke rita e ua ihe frema ke ke namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe to maa au pito ki o fo maa fukeni ba mwe paura fo ihe frema ke ke e ma atu ni kalami ko ia wangia ni manoa wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya I me spare ba John I ke hawani be fo ke tau hina fa nam le I frema e tolu e ka tau frema ke ke e tolu ki he sama spring be mo winter pe ka ke nga tai ma te ba me tau hina fa no fa no I frema ke ke au nga ni ke nga hai api no fo anga nga we anga mo nga hai api ako pe me he loto freklo go ya I spare ba John.

Ia, o kongai whasia ko whiriwhiri me ke tau kau whakataha i he whiawhini, pia mwe tau pōkala mā Drive Time Show ko ia i he whiawhini. Ia whengamari ko ni te tau hoko tai pē ki he tau ngahi o ngongolele i ko ia pia me whalikoloa ko ia a Pacific Timber and Hardware. O kato hene e whamanatu pia me he whalikoloa ko ia a Pacific Timber and Hardware. O lo tonga lele foki e mau whakamamaa 50% off i he weekend ni oktok osenia ke auto noa ko ya mai mahina ni ko ya okay time pe ke mo lava ma motoru ya ke falikoloa ko ya Pacific Timber and Hardware ma fu fa tongi ya to i he hala tau fa a hau i loto nu alofa fe anga ngai ni pe mo apia ko la auto hi ko ya a GPS anuk alofa me amai ke ma falikoloa tori mo fili e ngai fa mama ko ni fa mana to atu ko ma ngai fa mama ko ni i he mau ngahi naunau uhi lape. Ko ia i wawe mai o tolmo whiri i ngai whamama ko nina ke tō mui. O ta whehiwa ko ni pakahil ko ia te tautok hoko atu pia mi ai.

Io pe me helo to fale kolo ai pe a Pacific Timber and Hardware ki ha ofie ma o ha na na langa na na fale na na ki logi kai ko osma o si faka kaka to koto atu ia pe me helo to fale kolo ako ia ai Pacific Timber and Hardware ko ia o ato ai pehen moi fra manatu o ke lolo tonga lele foki e mau 50% off e mau ngahi na na fra uhila koto ape fetu taki mai ko ke ni meni mano ata ha ua no wa pe ko ni meni mano ata ha ua no fa ki hono whakai ki iki. Peko ho auton mai peke he mau whare koloa, mau tu uwhianga ngai pia mui apia kolau tohi ko ia anu alofa, tori mo fili i o ngahi whia mau. Ata whewhewhase ko ni paka hili ko ia te tau tok hoko at mei ai.

Ia ko ngai whasia ko whiriwhiri mai ke tau kau whakataha pia mwe tau porokala mako ia ai Pacific Timber and Hardware i he whiawhini. O atai pēnei e whamanatu ia ki he ngahi wha e okumauma o atwok heni ai Missin 4. Kai pehe foki ki he ngahi naunau ko ia ke loki kai. Lava pē ke teu teu ia aho whare pia mo tau hia ki aho api nofo anga. Okumau koto atwe ni ia pia mehe lotu whare koloa ko ia ai Pacific Timber and Hardware. Ata whai whasia ko ni pete tau toko ko atpame ai.

famana to tai pe pe me hello to falikolo ko ya I saw na si pe ko Jones industry aki mo to ko mo fe ma o ha mo na na langa na na uhila na na fa pala ma pe ko na na ki to ka nga pe ki fali hanga o ma ma ko to atu ya I hello to falikolo ko ya I saw na si o ma fo fa tungi ya tu I hala ta fa hau I to fo ka pe fo ke ma wa ko ni I he hala wilinga toni I loto nuk alofa ko ya wa ta fa ka fe ke mo me ama ya to li mo firi e nga hina na ko ni na moto mui. Ata fai fase ako e ni, fatawanga pe toko ni atu ya ke omonga hifua fatongia ka pehe foki. Ya ki motol ko ya mou ke fitfono aki ko ya ihe halapure anga.

Io ko eta unga hi fasia ku toko ni mai. Vili vili mai eta programa ku ia fe finta utai mi. O se tau miniti hongo fulu pe me he fitu. Tal tal to mafana mo tal tal lele ia pe mo tolu hono ko toa. Fe pe fitu ke me mai de me ke programa ni. Ah eta ka uta fitu uta ki ko ia tonga TCC. Pe mo iu ko ta ka to ka nga tonga ko e fia fi pule lulu eni. Ko fa fe ura ki ko ia ke tau programa e fia fini pe mo eta ka uta fitu uta ki ko ia tonga. Fa to nga ia nge ihe fia fi flight ko ia o e weekend. O kua te whakawhi e TCC ko e tau polo kalama movie night. Pe tau polo kalama matawhaiwa e hoko atuia ihe e fiafi whalaite ko ia o e weekendi. Tali tali lelei o tali tali loto mawhana ki moutolu hono kotoa. Ewa mai pe moi family, ewa mai pe moi whanau. O mai ai maheni, o mai ngai kau ngā mea, mai ngai friend hono kotoa pe. Ke tau matawhaiwa ihe polo kalama makeheni e tau kautahe fitu utaktonga. Tā pia ngai polo kalama ko ia o e fiafia ko ia e septema, mahina whaafoofa koeni, mahina mahu inga koeni. Pahoko ai e ngahi polo kalama tali u septema, mungai polo kalama whaka septema kehe kehe pe, o kwa manatu ia ihe mahina ni kai kehe koe flaite whaka ose ni mahina ko ia ko septema, ai flaite ko ia o e weekend ni pe ihe ne pehe, o kuloto mawhana e pule, mwe kau ngau e mwe tau kau taha fitu utaki ko ia tonga, ke hoko atu e tau polo kalama movie night, ihe e fiafi ko ia o e flaite o e weekend ni, flaite ko no wanima, o septema o e wanoa uaonoa.

0: Koe tau taimi he tau polokalama oe e fiafini o sieni e tau minite taha ua pea mei he fitu. Whainga maari e urake ni ko e tau laine telefoni. Ko e tau laine telefoni, te ufangatatu le vaia I he taimini ko e tau laine ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono. E betau ki kaveinga e u te utuku atu I he fiafini ke tau ki lave lave kia I he fiafini. Ka ko e tau ki fehui urake, ko e tau ki kamata I pe e tau tulu e tau laine telefoni. I he tau polokalama ko ia o e fiafini. Pea mo e tau kautaha fetu utaki ko ia atonga. Ok, polo kalama keimi ITC siru iloa koe Lucky Dice. Polo kalama keimi Tex eni o tuko he tai minik toi pe aho e fitu pea tahapuni e polo kalama koe ni. Ka koe feo ileva o kuanga piheni. Talamai ange koe hae ngahi pale o e polo kalama keimi Lucky Dice a e tau kautaha fetu utaki koe atonga. Koe pale o ku tolu. Koe pale o ku tolu fia mao keke mao kotoa mai a e tolu koia ka ke malawa keke ikuna a e tau pale pa anga a fomole mole ka tau ngai credit ka maa foke tau ngai free data koia e fia fini tau kiwe awe ura kia pe mo e tau kautaha fitu utaki koe tonga fitu fitu nime nima hiva noa ono koe tau laine telefoni ia tala mai ange koe hae pale e tau fe auhi ke imi Lucky Dice pe mo e TCC kake kia tau taha I tau laine telefoni I he taimini Polo kala mai ni pe mo e TCC en malo lele. Malo lele. E to wa ma dau lava.
1: Ado e pare u ba ki pe e se o ki di ko. Ni ma u to wa. Ta ba to mo de ba ta.
0: Ni ma fe to lo wa fe pe mo ta fe.
1: Oi.
0: Fe tu ta ki me fe ira ta ki. Le mito foa. Fa malo ha tu to e ka mai ke ta problema, ka mata me ta lo telefoni. Malo bito, ko ta o kika ni ma uluakia. Ta o kika ni ma uluakia. Ka o ku o ke pe ki fo I ki hala si si be ai. Ai be ki fe hala si si ai. O ku ya ye pale u ak to noi ko ta o ku ki hala. Fitu fitu ni me ni ma hiva noa no ya ta u lo to ke. To ko ni mai ko ha pale e tolu o e tau fe au hi ke imi. Monu ia Lucky Dice a e tau kautaha fitu utaki ko ia a tonga. Tō tahani he tau laine eni. Tisi sen malo lelei. Iyo. Fitu takin mi fia kataki. Tuku koto me ngahi pale kataki, koe pale kutolu.
1: Koe ni maa fe pale raki pa ua fe pale ua pa koe taha pere kato.
0: Koe fitu takin mi fia kataki. Wata ki lang. Koe tau kreti te hoko mpa te hoko te otea ma au, Malo apito, koia, koe mahino e tunga, koia e tau laine, koe ne tonu anaya, koe ne tonu anaya, ka e ota pe fasea koe ni ma aki moua, pe amho e tau raki, ka ni ma koia e fefini, hangi kona kulawe koe kia ene naya nge, mana tui o kuia e ki I kawenga kehe te tau toki I lave lave kia ene naya anaya nge, ko tui pe ko hile pe tau fasea koe ni ma aki wha mana tu pe amhe e tau kautaha TCC tā katoa, pe a te tau foki mai lewa, o wakai I a ngahi yongongo ko ia, mga I whaamanatu ko ia, pia mihi tau kautaha fitu utaki ko ia, tonga hi tau polo kalama ko ia, o e efia fi whaofo ofa ko ini.
2: Masi I, ko hanga noa hui whimea kai, kanai ai ke ai haki I kāti ukolo he kuamei ose palani ne tia. Ta toi leka I grei titi au kutoi.
3: Lei, oku te peheni ko ose hau grei titi, ko e fiha au kutoi.
2: Ei, ko e ki pāngai nima pe, oktoi. Ka oko whema ue au, ke whatau ha palani lahi, he te usio whai vau he pōni.
3: Ka umea, he ko e fiha aini.
2: Ko e hāwhene e taha taha po uli.
3: Ah, ke os whanango he palani po uli lulu he ukolo.
2: I kai, te eki ai.
3: Ko e kuhinga ki he palani night out. Hoko pe taha taha he fiafkotoa, pia ke whakatau lewa. Ia star taha wanoa paluki Pea fili e ua Pea ke fili lewa in night out
2: Koe palani e ua iai Koe palani kika e taha nima okpanga e ua Pea moe kika e nima noa okpanga e nima Tok expire he ono e ema He pongpongi aho hono hoko
3: Ia whakai kiki Taak he no vano noa ua ua ua Oku iai e makatuunga
4: Kantama kama mo katai
5: Kana ke takanga ke ai Mali mali ki ke tāwau.
4: Takanga mai ki ka lawa sa whai vai ku telefoni.
5: Ok, iu kona!
4: I kai!
5: Aaaaaa! Ma mai pe ma fia fia, ma ho o telefoni si iu kolo.
6: Fentu taki lewa ke iu kolo, ihe noa vau noa ua ua.

tai ni tau polo kalama oi e fiafi whao fo'o whakoeni waku waka ia. O se mini te wanoa bea mei he whido, houa koula bea moe tau kautaha whido uta ki koi ato ngā TCC, bea moe yuko tā katoa, e tau polo kalama kuia oi e fiafi. Nui e piki o ngongo ko te whakamanatua tu beheni e ho iki bea moe tau kainga, ko ki mou tolu kuia o ko... Munga ake tau telefoni tō yuko. Mana tū yuke hei tau ki ipolo kalama i loa ia ko e CRBT, Ringback Tone. Pea koe whenga mahali ko ni teke malawa o aiha ki fo i hiva. Hangi ki fo i hiva ko ni wawaka. Aiha ki fo i hiva ke tatangi ake ho telefoni. Oku kai kua uhinga ni ako e tatangi o manu tui ko telefoni ake tau ke lawa ki tai seti ko ha tatangi ke tatangi ake e te telefoni. Koe ai e ni ha ki fo i tatangi ke tā mai koe hataha ki ho o telefoni o whanongo ke ki fo'i hiva goia. Heke te ke whanongo goia ki ai, heke ke whanongo goia ki ai, koe toko taha goia e tā mai ki a koe, ko koho ia e whanongo ke ki fo'i hiva. Aia heke ke tuanga e tuu goia e tau proklama, pia koe paku ata ke toko taha koe tāma pia ko ai pia o fie wakai e proklama koe ni, koe mea pia au, koe mea pia au ke hu o kau i he proklama koe ni, ko tui pia koe pia ngai fikat e mo o si fetu utaki ki ai, o ko ke tātu koe ki ai, o ko... Ia ki fwoi hiwa ke whanongo koe ki ai. Aiko ki fwoi hiwa koe ki ai ni o ko uhinga atu koe ki ai, te ke malawa o seti ha o... Ringtone pehe pa ke polokalama ko ilo he fia fia tune. Koe fwoi polokalama koe ni fwoi ngofo apito apito pehe, a koe fwoi ngape ko ho o tai ki he tolu whanoa. Aia koe koe fwoi fika, ya? Ko ho o tai lai pe ki ai he tolu whanoa, ke waka ia i koe hae tuunga koe a okei a ngā hiwa, pia me ia lewa ki ho o fili ko ia ke ngai fasi, pia me ngai hiva ko ia o ku ke whaka amu ko ia ki ai. Aia ko ia ngai whainga maali e ko ia o ku atu pia me hi e tau kautaha whetu o tāki ko ia tonga. Kai he taimi ta tau pia ko ngai fasi ko ia, ko ngai fasi pia o mau whakahu ki loto pia he taimi ta tau. O malawa ka pau gai peha o ki fo'i hiva au ki loto ki ke ngāwe aki, o ku lawa pia moia. I he taimita tau pia ke whakahawhen ke ngai businessi, ke ngai kautaha, ngai potu ngāwe, o malawa he TCC ke whakahau moa ki fo'i hiva, pe ko haki fo'i tuwa ki ho'o businessi, pe ko ha ngai hiva o mo manako ki ai, ke ngāwe aki he telefoni ko ia o ho'o potu ngāwe. Taim kou tātua hau kau customer, o na urak fie fia pe ki nga tore whanongo ki fo'i hiva, te ki ke tari mai koe telefoni. Maro ko hata atua ko halaunga, kau whanongo ke ki fo'i hiva mo ki fo'i tuwa ki koia mole hi fo'i pe ai mamahi ia i he taimi pe koia. Kaike, koe ki whakamana tu ia, pe moi whakafe tau polo kalama koia o he hawani pe amihe tau kautaha fitu utaki koia atonga, TCC pe amo yuko le taha katoa, moi amana ki le lei pe tau whilongoa ki lei i he polo kalama koia o he whiwhini. Teo teo pe aho o telefoni, koe tau ki ka vengu koe te tau lawe lawe ka i he hili koe ki fo'i fasi teo toku atu. Koe tau ki ka mingo te tau nofo koe ki ai koe haha whaunga te ke lava whakatolonga ake tau vai. Mai i nua e ni mangai vai koe whia mao ke whakatolonga. Ta no ilaha o pita whoke tai mini a e El Nino pe a moe teo teo ke ngahi laa laa moe si isi a ngai taimi uho oha. Pe kutu ke mea lelei ke tau toi ki i whakamanatu pe a ngai whaunga e malava ke ta whakatolonga e tau vai inu moe tau ngai vai tupuka ko hiri pe tau whasko ni te tau whakatalewa e tau laini telefoni fitu fitu ni menima hiva noano ke tau toki lave lave ke tau polo kalama ko ia o e fia fi whaka of goi ni.

0: ka pe ko ke gi senti ni manoa ta ke wa no wa fa mo to ko wa o credit pa nga wa ta ke wa no wa wa ya me fika ta ko wa no hongo fulu ta ke wa no hongo fulu pa nga hongo fulu ko se e wa no ya ko ko fenga ma di fa ka pe e ko ke lai ta ko te ke malava e ko ke ta wa le a ki ta to pe mo mo nu ya ye tai mi hono ko to ape ke ke ko fa fe ya mana tu i ko fo nga pe ya ko ho text ITCC pe ko o ta ki he wa no wa fa wanoa noa nima, wanoa hongo fulu, kai kau aho ofika, ke tau whiau mo no ia pale paanga e wafe pea mo e tau kau taha whetu utake atonga. Kage, ko e tau laine telefoni ko a tātu le vaya i he taimini, fitu fitu nime nima hiva noa ono. Ki tala mai ngepe e koe. Ok, ko tui pe o si mao toko maria toko tahaya koni, tisi sen maloi lele. Ok, whetu utake maen mi whetia kataki.
1: Permitofoa.
0: O mai angi hau ki ilave mai fi au metau ki kawinga koe ki e fia fini.
1: Koe ki whakaukau me ke pouma ke i whatoronga mai.
0: Koe ya.
1: Ka pau e ki mu a pia honge te mau ke tau se i dia tau vai aki ange koe whakatari e tau tanke vai mo si ma vai. Pa koe taimu koe tō a tega ke honge fi mau whapotopoto. Se unha tembo i nu mea, koe kau kau mea la oto vai tupu mea. Ta ka pao e to o fuhonge au pito ko o semi o kurama pe o haka vai.
0: Mahari au pito. Koe tau kika ni ma ura ki te uatia ma au e?
1: Ie malo.
0: Malo au pito, fa malo la hi atu ki e kauna koe ni e kamata ima e tau kavi ngā mo e tau laini telefoni. Mahali au pito au pito ngai fonga pe au ku moni au pito au pito lawe toko taha koe. Nika toko taha ni e tau laine telefoni. Tisa sen malo lele.
2: Yop.
0: Ei toko ma tau lawa.
2: Koe te tano ho e lewe ni e whakau lo ngai pa. Koe te whakau lo ngai sai taha pe ke vai hangi koe koe tano koe fonga tala e au hau fuki pangi no. Mai tu ko na ko ko ko an mo mo ko ko ta ni mo ko ko ni mo mo ko ya ni la ki fa to long ai lai
0: io e
2: io ko esa pe ni mo mo ko o ko ko ki ma u hi va ya ma to na pe na pa ni ni u pe u lu ma tu ma va ko ni o shi ya ko e ka u ka u ho lo ma tu ha u re va ai ha o i po ma fa na fa ma fa na ki ta ri ki ma lo kone toi o wa pehe ulu u ma tui mo wa e ko ma haia a fili ta ko ki ta wa hi pehe pompong sa pa te au ke wa tu ko lere atu ko toi ha tu ko wike ni mo mo mo ko ulu u ma tui mo wa ko tolo nga tu ai wa i ai fili ta ko ati gare ra ko ni o se ta to no men ako ki ko mo pe ko ma ngau ya ki mo tu
0: mari mari la hito uo malo pite kao me ke tau polo kalama koe kika ni maho koe ia he tau polo kalama koe ia o e fia fini. Fia te pefo ke tau whangi i whonga. Koe ki i whonga e e toko wa koe. Pia mi pangai motu ia. Kaike tau polo kalama ia o e fia fini. Pitu pitu ni me nima hiva noa ono. Pai pia ki i whonga o tue toko ni pika ki tau tolo fia fia hange koe oku. Pia pefo kume ni hange unau tau hi koe whanga monu manu oku. Lai pefo ke whanga a kau e ulaku ma ai mwha monu manu ke to inu ia. Te nau kai pek nau tōko ia lawa i pek. Ki tōko ni mai pek. Ki tōko ni mai pek e aunga pek. Tau pōka ama. Ti sen malo lele.
2: Yo,
0: sewa. Bawe. Yo, malo tau rama.
2: Yo. Eki tōko ni pek pōka ama.
0: Malo.
2: Koe, nea mau inga pek. E tōko ni tau wai. Aia tau ki tangi e wa. Ki tāwa. O tāna kia mea wa.
3: I have to do it. If I can now, I would. They go to your tower, I may like the ring at you. Where are they? The time I get to the food.
0: Malo bito tana ki mahu inga tau polo kalama. Ko e tau laine telefoni fitu fitu ni meni mahi vanu ano. Fa malo atu ngai toko ni mahu inga ia. Toko ni mai toko dako ni. Kau pe moe mea koi ki ahaki tangke vai ki api. Tana ki mahu ki mei vai inu. Mahino obito obito kai ke. oku hoko le pe tau tau tau no mo tau vai vai tau

taitanili mo taitanili fie fie ai vege mo toro ke he tau polo kalama goia oe e fia fini leo maali e rangata koe ko ofa Agustino pia moe Eva whakalole lole kau whakataha mai tau polo kalama goia oe e fia fie whakafofani koe tamta e miuk toi tau minite wanoa pia hoko ae fitu kei ata pe e tau laine telefoni he tau polo kalama goia oe e fia fini koe tau kawe inga fong kounga teke la vai ke whatolo ngatu ae tau vai tau vai inu po ha pe vai ko tau ngau aki i a pe vai inu po tau vai vai to po po ha me ke loto ke tau hi aki ha ngai fonga ha pe ngai fonga la va ke tala no mai ai heta po kala ma ko fi na ke ni to lai ko ni ko si la ve mai ko tu pe ko ye ngai mo ni me na o si tu ku mai pe to ko ni ke tau po kala ma ko ye fi ni tau tai mi te pe tau mi ni te ta hi va pe hoko ai valu fa tau ko hoko ai valu ko ni ka ka to tau po kala ma ki he e fi a fini o ku loto pe ke uto e tuku atu pe mo ngai whamana tu ko ni ke ki mautolo hono kotoa ki mautolo ko ia mo ngā ai ke tau ngai sim kāti yuko ki mautolo kotoa pe mo ngā ai ke tau ngai sim kāti yuko tau te whitoan ke tau ngai whika ngā maheni ko tānoa ko ni ngai whika ngā maheni ki mautolo ko ia o ku ikai ke whika fitua ko ki mautolo fitua ko student sim ki mautolo tau ikai ko ngā ngai whika ke ngai whika ngā maheni tau ngai whika e sim whika fitu fitu, whita fitu nima pe mo e fitu tolu kau ko motoa ngai fika nga mai ni fatonga ngi ko fainga mali ko no mai meti CC ke o ke tu pe tau pala ni ko ni ko night out fatu to la me ko night time si o faiva po ko download how ki 45 po ke loto ke ke fanongo fasi online ni pe ko i e po hono ko to ape o na nga lo ye te ko pala ni ti CC i lo ko night out ko ne hoko pe ai tahata ha hoko pe tahata ai ko motoa ko fa ko fa ki pati he fangi party go ya he fia fano gotoa ko nea upe ki he tata hu ko subscribe ha o night out ko hi e lele bit night out go ya o au ah he ko ho ta fasi online pe au he ka getoi ose ho neti au ko hui ko e palani ko e ua ko paanga ni manoa a fama mole paanga nima ke kika ni manoa pe mo e paanga e ua ke kika taha nima Filipe ko ya hai Filipe ko ya ko ki palani pe ya ki ke ngaho ya ki iha ki taimi no no ta te fito tinga taimi po uri nao tou koko lawat ko ya ki he mamakawa tonga ko tu pe ke os ma o mali pe ko mo ki credit pa nga ua pe ko ho pa nga ni ma te te ke a ho ya ke te te wen ke a ho ya ke ko hi ko sa pe plan ke ta ta ha ko ho o si o si o tele telefoni pe au e po ko ya a ho pe a ka pa u ke to pe ho no tai mi le le pe mo a ho ko ya ka ko fainga mali ko mai me he ta ka u ta fitu ta tonga hoko a ta ha ta ha ki hoko ai o no e a ho no ko to pe te ke la subscribe ke pa la ni ko ni night out e tau kautaha whitukuta ki koi atonga, ka koe TCC pia mo yuko ka katoa. Stantaha wanoa paun ki, tai lai kiai, lomi ihe whikaua, koe tau special promo ia, pia miai lewa, te ke whili, a e night out. Ai au kei palani koe na ula vet kei, pei taimta tau piu kei pia mengai special makehe, oku iloto pia mo ia, iho o telefoni tō tō,

pe ma mata kai pe me kai hange ko ta palani ko na OMG e be plan ta hai special OMG wo wa fitu pa ngai wo wa ke ki ka fitu fa ta ke me ni te tau ni manoa pe mo te te tau ni manoa os ilo to pe fa to ton ko ni pa ngai wo wa fa ta pe me free call pe me free text kai pe ke nga ta fo ke me ki special ko wa to lu wa e ko o ka wa to lu wa pe pa ngai wa ki ke ma wa fo ki ka to lu ke ho wa e wa hangi u la vi ke fa ki special o ya ko ni ke to ko ni pe ho nga hi fi ma u la hi ya ki tai mi no no ai na to lu ko fa ko na nga hi ya fema o ke seni ha o assigni meni pe fema o ke ke upload ha fa nga polo kala ma kilo to po ko download ja nga polo kala ma pe me interneti fa to nga nga fa nga mali e ko ya malama ke ke file ki palani ko ni ke ke nga we aki ko wi ko fa ta pe palani ko ni e ki tu fa ta mi leva ai palani ko na aki urak fa ta ke ke nga aki ta mi lo lo ai to pe ke fa ta we ko ta unit pa anga ko ya e wafa ke ki ka ta fa e ka pate ke fa ta ko palani ko ya fa to anga ya nge o ku mala wa he tisi ya ke to ko nya tu ke te ko e ke ke nga a ke polo kala ma ko ni ke ke ke, ke lama ke nga a ko ki palani e tai mi no no o ku la he volume ko ya ke nga a ki ka ki fa ta ta li wa palani ko e na tu kwa tu ke ke he ai ko e nga pe e tu nga ta polo kala ma ko ki fa mana tu pe ta nga special ma ke ko mo ta ka ta i loto e o telefoni to to o you call fitu fitu ni me ni ma hiva no a no e ta o line e telefoni e ta polo kala ma ko ya o e fi fi ni pe ka ki fo e likwes ha ki fo e fasi a ta pe e ta o line ke ka ma ye e ta polo kala ma ko ya fainga mali ma o be ha o ki saute be mi e ta o ka ta ha ti si si be mo e you call ta ka to ta o ka fa ta he polo kala ma ko ya oi, if you're finished.

0: ta sinkati, ke ta taagi api o talange ko ta tau mai.
1: Wasi, iyo, mo ki ta o ki lipoti ki a peipe kufolau.
0: Tako ua, o kuyai nai hafeitu heni e mawe hao sinkati.
2: Iyo, aluanga tonu he, sio ki tau kotu, kwe ki iloko e tisisi, koya.
1: Koe, whakavavya tu na toko lahi mai.
0: Tahine, sio nge pelava kumi hama simu.
3: Ei, koho mo telefoni o kumalava ngawe aki kiai ye isimu. Koya ai ka paute mo fie mau, pe akupa angabe ni maa hano activate, pe ke toki fili ai palani ke whakatau whakataha ke kamata angawe aki.
1: Wakai ilewa ho telefoni na o kumalava o ngawe aki ye isi, pe ke afe haka ni taofi e ECC o activate kai.
0: Mana tui ho haiti ke ke lava hiku moia, ki ha toi whakai ki iki, ta ke no vano noa ua ua ua, o kia ye ngahi makatoro.
4: Tai minto e tau minite to lupe a mekonga pe a kakato e tau polokalama ko ia ki he e fiafini. Ka tupe mo finga mali ko ni ke ufama po opa toi pe e tau polokalama. Olu a ki pe wha manatu atu e tau ngā hiong lelei ko ia ki he flight e weekend ni. Olu a ki ko e tau whi monu ia. Ko e tau whi ahui monu ia manatu i ko e pale pa angai wafe ke i kunai. I he e tau lulu ko ni i he aho flight e. Whalaite pa angai wafe, whainga maari e pe, whakakau lewa aho ofika kiai, te ria na aha koko e, ta te ria pe na koko e, te ria na koko aho monu i a pe ni o wia, pe koe wike pe ni a na o si mahino koko i tege iku na kai poke tau iro tau kiai, ka pe whainga maari e, whakakau pe aho ofika, koe ko ngai a ki he monu i a, me he tau polokala mawhi ahu pe moe tisi se keke iku na iai, ai pa angai wafe, koe fika ua ki koe kiai, koe tau movie night, manatu i ku lotonga tu tuku fo ke a ko te fitu ngai ako lahi pule anga pe a mo ko nga pe ngai ako siasi ai a oku fa fika ki motolu ku tau ki eva fa o se leva tau ki eva fa o se leva i e flight ko ia o e weekend tau ki kolo TCC pe mo tau movie night te te mai pe ho me to ko ni e fia fika tau to fa fia fi pe ki ai ku tu fa fo fo e tai mi ha fe ai o no to kamata e tau faiva unua ki e tau lele ai pea i ko tui ko e whafafua pe ki lai ni hongo fulu tau osi lava ki tau tau hange ko ngahi mātua to glava to e pe ki motolu whaha ko homo ngahi mamata kawa i he osi ko e ai hongo fulu pe o kiumo ai hongo fulu ku lava ki ewa pe moe family ki polo kalama ni teutewi mi he e tau kautaha fetu utaki ko ia atonga o wana ngalo e tau ngai polo kalama fo ou ko ni na akulavi atukia he tau polo kalama ko ia e fiafini e tau Ringback Tony, he tau hoi ngā hitatangi e koe tā telefoni, taimi koe au tāma iaha tāhakia koe, o ku iai ki whasi e whanongo ki ai. He keke ki whanongo koe, a koe koe uge hao telefoni, ka pao teke seti ia ki hao telefoni, ko ho ihe taimi ni urotongi ai ki whasi e nima, ihe tau tolu whanoa. Kai malawa peke tau ki lili ua tue, ka pao uge hao hiva au ia, o ke loto ke tatangi ai kia lava ke toku mai koe hiva koe ia, pia ko hiva koe ia, o ge hao totonu ki ai. Pete mau mala mato fa market te to hiva koia hearing back down ta dana ke mala ve mau pe mau ki koini awa e ke fainga mali e ia ai ko e unwa ki ko taila be ta i pe ki he tolu fano pete ke fano fano ngo pe ai ko fo hiva ni ma o si loto ai tolu fano te ke fano fano ngo pe ai nga hiva te na uta fa face uraki pe ta ta ka ko ka pe o ke sa i ai lo me uraki pe ko lo me pe uraki ko e hu ia ki fo hi fasi ko ia o tatangi aki aho telefoni. Fika ua, fika tolu, peke fika nima, pia kapau ke te ke whema upeke te whanongo ki ai, mui mui pe ihe ki whakaino hino, iho o tā i koia ki he tolu whanoa. He kage, koi ki iongong lele ia, pia mui ki toko ni ante tau polo kalama koia, o e efia fi wha of ofa koia ni maa kumau tolu nako tonga pe, o koi ke ngata fo ki he ni, o kei pia mui tau CRPT ki he ngai businessi, Pato ngā iange, o kei me whainga mā lie lahi kia ki mōtol ke mō ngā wē, aki mē polo kalama koe ni. Ange ngai business koe ia, o ku o siai peha mō ngā hi tuwaki a mōtol, mō ngā hi fo i hiva tuwaki. Pato ngā iange, e la wai ke tatangi aki o telefoni laine koe na i loto iho o businessi. A ia ke ngai whainga mā lie no kotoa koe ia, ko o whangataha no hanga tonu mai pe ngai businessi ki he tawha aki business koe kautaha, tau tawha a corporate koe na ATCC, tu iu kei pe ni haki mōtol, mō si fellow ngā ki. Mong tuku ke hangi a ngai business ko yok teke faha whingawe a ki whatonga yunga tak ta lelehe ki motol ngai polo kalama e tau kautaha kawad kai mwe tau CRPT koe ko ngai ho o tua ki mao peho kautaha koe ai haki fo itatangi ki ho o telefoni ui koe tātu peho kau kastoma o kuna o sfanong na o toke ko ngai ho o ngai hiongong lelehi ko ia o ngahi business ko ya oku ke lotonga fralele e ko tokoni au pito au pito ya pe ke ke ngata ya ngi nauto ko ya ko foita tu ko ya ko ta tu rotonga hai ta man au pito pito he ita ka ko ne ta tu ko fanong ate ke ki fo hi ve hi va mai ko to ai pe ono loto vai vai ya au pito au pito au pito o se pe pe mo ita ya pe ke toki tari mai ko telefoni e toki tari mai ko telefoni ka ko se ki fanong ai ka ke ko ki tokoni atu pe ai po kama fo ya ai tau kau ta fitu ta ki ko ya tonga malawa pe toko nya tu ki aki mo to lu hono ko to o na nga lo ai etau M Games ta polo kala ma ko ye M Games fa tonga ang ko tau thai mon rush tu ko tau tuna meni hoko ya ko tau fe ai tuna meni hoko ya ko e kau ke tau fe ai game ko ni ai ko download ki ke he app game ko ni ko pa ke text ai join M Games ki he tolu nge au ke ke ma u ai link ki he app ko ni pe ke to ki hoko hoko to pe a ho game ma o pale u aki ko panga ni mangiao fika wa panga u ngiao pe ko fika tolu leva a fika wa ko panga tolu ngiao pe ko fika wa leva ko e panga e u ngiao fa o se au pito ke tau polo kalama ko tau fe au game ko ne i lo ko lucky ties mana tu i to pe tau a ho fitu pe ta puni e tau polo kalama ko ya pe ko ka tau tau polo kalama ko ki e fia fini tala monuan ke tonga no ko to ape fa tau mbete mo ma o ha fia fele mo fia fa fofa mo to ko na ikuna e tau polo kalama ha fia fini fatonga yang ke fenga mali va veta pe pongpongi e fra wa tu leva a mo nga hi pale pe fa malo la ke moton yo mo ka ma ke tau programa te tau to programa pe a pongpongi ko ke nga fa mana tu pe me tau ka ta fitu ta ka tonga pe ma mana ke le te tau to felo nga ke fi pe e a ho a pongpongi na ka ke ka to fra ki ki mo to fi ma ma ke he pe tu ta ki telefoni mai ki he tau ka ta fitu ta tonga e fi ka telefoni ko no malu no no wo wo wo iu ko tonga, taungai pese mitia faa sosiale, pe kua otonu mai ki taungai kanita faa ko fatongia. Malo bitoha mua mea mai, tua fatu.
5: Hau eiki moho tau ka inga, koe tau whakakaukau pe, koe tau whanongo pe, koe tau sio pe, ki he fetuutaki, koe TCC ia. Ko mautolu ia, koe pehe pe, koe tex.

reggae style here in PCA, South

0: mo to go mo ma mai yo fe ma go ya o ta ta fa ki ke ta wala nga we go ki ma to lu ya ma o si ma ma ko to e ta wala nga we e ta flan ga we flan ko la tar si se nga we tar si se lo lo multi pocket 100% coron ko to ya e me to go house of tonga ga be fox moin di center I mawhanga.
1: Atu eni ke tonga katoa ka mahi tau pōkama breakfast show ko ia ihe bongbongini o whapekto koe na tine ka mautoro katoa ihe ngawe ke rotonga whakahoko ko ia ihe taimini. Pema tau whanki whasike ke kou kaumai o whapeenia ki he tonga katoa ihe tau whanki pōkama. Pema Joy Coast Small Industry, pema House of Tonga.

0: What a beautiful song going out to everybody out there. Nikina Matonga joining us in our breakfast show. Go ya ihe bumbung ni pa mwetau fangi faske ke ko ka mai ofa pek toko ina tini ka motor ko toa. Ihe tau po ka ma breakfast show. Go ya ihe bumbung ni pe moe joy ko uripe ka me hoko pe moe joy ko uripe.
1: Iyo he tau po ka la ma ma ke he go ya oi hobani. Pe a moe joy ko. Moto go ya mo me a maki wili te o loto no ka lofa ihe bumbung ni. Kwa e fafe loto ma fana. Ke tek nau tol ko to pe mo me a mai. Ihe tau po ka la ma. Ona ngalo e tau ngahi vesi nga we. Kwa e lanu mata, lanu mori. Kai pe fa ke tau ovalolo nga we. Su safety. Kwa e tau puti mai. It's all about your safety. Mei fe, joy go. House of Tonga. Kai pe fa ke smo inji center i mau fang.
0: Atuini ke tonga kotoa ka mahi tau po ka ma. This is 660 with only to be. Atuini ke tonga kotoa. Pe moe.